0: Simbolingi kongto lingi nesin chubni logo chonggi chicha bu yi dimga nangwe payu loga sibe lusye tiji.
1: Kirang jibu nangliya shukbeke.
2: Kirang kime nangli shukbeke.
1: Kirang nungmita nyamtu sechya rewege.
2: Kirang chobu na lientu gazum nangwege.
1: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyeyang ki gyobchun si junchwa.
3: Motu senta,
4: motu senta.
1: Kyuwe yenbi luya,
5: kyuwe yenbi luya.
0: Shamliya shepa wondu pinzo la ta, shema biem chinzum la ne ta na we, mito nusum lariyan shi jibdi senadu.

Simbolingi Hong Dolingi ne sen chubani sheba ondu binzo la tang shema bem chinzom la ne dan na we me do na sum la ya she ji be lu she ti ji shamli ya shema nim chom la ne dan na we sip to gi nim sip ti se na du she ti ni pyo dang gyong jong ji gyeop so chon ne dim nga na ba tin ji ri sia

0: sa jeng chong xie nga chui pe yong la za di ja ka kwa ki meng meng de wei meng wan pan ba zhen ji ri wa xie ji ye ji song yi zhong guo duo ne zhen jie suo le guang zhou le zha cai ye gong si dang e zhe shu ji han wei guo yi xi xia shu ji xi jin ping ge luo ju jing gan che ke pei ba tong ta ju jie rong ge tu da ba sheng de dang zeng xie yu xi nian de nong yi dü ra sa ba le ba tong nü jie dian jia tong tian ni mi cai jie ta ju long ya yi ni nga ju xi jin ping ge dang zu gong ba qian yong ni luo yong tong la da xia jie di xi xia shu ji xi jin ping ge deng ji song ye ga qian jie gong dian luo yong tong la da ding sa xia jie tong song zhe dang xia yi ni tu min sang de tong lian gen luo la dian bu mi ba tong sa de la gen de dong jie tan chong ta ju jie ding xu jin chong jie xi di nü kong jie duo po rong ni jie la de dang bu zeng ge xi song ye ba shi
1: de ga le kong ni bei wu ne chu dao de bi ce gen nian jie xie zhu jia se xi qiao kong ki zong li li jiang ge bei jing de zhong guo la jia den cong zhe nong wa pei bi na mi bei ya ye zong tong an de tai wa dang jia zhe nong wa li li jiang ge na mi bei ya ne a fei ren ka lin de yue bi zhong guo ru da ga qian xi yin xie ce jie ni zhu xi xi jin ping ge zong tong qian de ma dang jia mo nao ni jia kao ni bi jia wa dang niao le nga wei ding sao de dong ji tie tao ju jie qiang ge sa ba zu jie li zhong guo xiu ji na mi bei ya xiu dang lian de suo jin zha zhu da bei dong wa dang bian ce jia xiu tian bo xie ba niao cong dang mo jin zu zhen de le long ne ma qi ri ne su jia kong jie niao le ding sao de dong wa jie xie tie nin pei niao jiang nga le yao ba te ba xian de yue xiu ni bi niao de jiang zu su ji ji guo ge tang ju ru le la xiu ne jiao ni 就各个对我们小梦人路拉大下接了跟着动画档过了是比中国前末日短球核桃鞋故事松月巴黎恩的铁话以南米比亚秀姐中国籍给

Yan zapship shatagrang bi longchen dang janam kak singan do bolen ji chena ba zu ka kham zang a. Ti da ta yang to bi zar ra ma bi zang dam ji li che chak sin ni pe mi dang khang jo gon de ji na tong yang longchen nyen chen che chab li kong wor kil thn nam ge lo jong ti su se gon go le chen yin che che ti ta le chen ding go ji war sma shab tab sem ber gap sa she.

Ya, zarsi shethe rung bi longchen dang dalam kakab singin rupul hengje chenna ba zuka khamzang a. Di tar ta yang tie chak nyang soyi darzir tong lang rama jimba na gina, chong yang longchen nyan chen jachib le kong warkil chennam ga suwa dang wde tong se gong nuk le cin yin, che che di tar le cin yin gong jiwa arzima pshib dar sen bir gab sashi. Re zing rupu na ba, di rang le cin da yang yana ba lhenji gan nyan lam dir zomdrig ra nyan dun yil, nga di rang le cin di zomdrig ba dang nyan dun ba, dwe mar tiab yin.

гика савр шепи шатып кыгыты нане тавры манамга тота варсам дер гиндова хунгура цэрэн нэмл юнви тапки цожни опа масл тана чэмл цэрэн юнви ламан рэвши дэн юби тамжил мэнтэ шэджэ юга онтэн мэнхи лэгцэл тэнэ шэна юн чэмл цэрэн юнви ламан рэвра сэрва нинми малым завли манди но тапка тонги цуа гэнэн тэни ngar ngar tsoge sikchul pangnang ga gomche zangpo chung na gika sarwar jirde tangi tazul tsiye rang ta chungsil shang toa ziyak tano ka. Tuancan tangpo, ngotsil tang siltuk suipi riga mangzim za gui. Khuzi langa xe na belchil chungwa tang kukwa, chi lapak so ngotsil suipa tang, chala ma tang, jilkham, jata sanzin so khangtuk suipi nang tsochil si pangsim tsopo ndiyo ba di, digar jepag diya khang demka denpa rin chung xe towa. Di chungsil tsochil si na, tuab tang denpi yangjir ngudze xe ngur taab ka, ti pagpar songchibe de tangi rangang mangzi no tsem pupa xe tabla pagpar mekyun khurwa jenyung tartong thwa sir jenyung gung la phag dang choma zh po tse nangwa khangto ama jasi ngunbu di tserma so ngho tsal dang khangto ndo sa pi rig mungzim sa gui khang ti nang yangjir ngopi dapcha mungpo do yang unu tabka yang gika sawa dang nyinggu ku nipa yang tun thwa sir tuansan nipa ngarsi rig nyungzim sa gui khwana khatung ngarmo dang chhwa sir Ocha suku ngarsi riga mungpo si naa lipo go jepa nganji laar kintil tibide tangi Pagpi dimkhi jepshin tan roa maasil Pagpi ndo ngabu tang serpar jirpa tang Pagpar chathik chakni gilha puyo sir Tuansan samba Thamag ten marung Thamag ten naa zikpar nolce yo pa naa kinti khisil niril Thagpar ta thamag ten naa lovi de thangla hachang nolce chenpo yo Tatung thamag ten naa lipo go jepa laang no pa yo pa Ti ngonsir zu naa jepa ginyuk san roa di yin Zhenyang thamga tena rangang munggan jungtsil jemung tandoa tang. Jepag ka yangjir ngopi nipar tolag tewede tangi jepag rgipa jenjuk sandoga yul. Tuancana jepa cenchung tong marung. Shemjiga shipa tarna cenchung mashilpi matang tarna cenchung tongkana mi pagpi goyul la kyunkori nyanka tewe chewa yul. Ti ngonsil nar jepag sepka vlenshir nyungtan songwa tang tani pagpi ondang nyamja yul. Ti matzika cenchung tangna pagtsan ditsil mungta shani pagpa lhilik chakja yozir. Tuancan runga pa, gilchul mungzim xe gui. Gilchul mungzim xe na, zhuanzu tultandru thupa tang, thakpar ta yangdir ngachul che gika sawa tang nirin hongu la penny thomba maasil. Tatung likham che vzhajaga tsenda lakchul xe thumu tabka, rawi na zangkurir nyi nanga la yangdir ngachul thangrir karma samcha xe gui, te tang chaab jiga zangkurir nyungtar yang, topkha zhungtar thangani xe gui sir. Tuancan tukpa, nyi ulungu gui, tina rangpuru lipur nyulu chua nar jepag ginjuk sa tungwi, shikung rangjinga jirchin zuhu xe gin. Mungshi otak mandawi labtsil zir zung harig simta yu arti. Labrang mungshi otak ra, lamdang mungshi otak, labtung mungshi otak ji yin. Labrang mungshi otak ki rjepag nyami tsgide tangi nangpun jirwa tang nirma tang chathin zung sa labsir. Labrang mungshi otak ki pagpa tsgini mapur jirwa tang tsgmin zung wa pagpin ritun pupi nyanka chira tung sa labsir. Labtung mungshi otak ki mi lipu garjepag la tekir noja me jing. Mungsil jen je mizui kurgi nangda mi rjepag tang mga la noze tsapchin zogu yu sir.

ni chakiyab de thung song bi choshil menjab den thap kur re jang ro bolen ji nam jin chak na bi kab sa ngarang so chem da chama sem sab chem bo lang de dang ni dolu cha po tang ge to ma nang jin chak yo ga kil sil chem na yo bi men ji we chli yo po ma shong na chak ra no che chem bo zu sno dab ge chak ra men ma shin bi kung la men ji ge se chli kin de nen teng ge ti de dang ni te ko a ya bolen ta ba sa ju de yang ka chen de se tenu dab ge ti jin chem sang ge men gum chung yi nang ngarang chi chak ra ko bi jin chul men ji ge ngamuni tadi tsxs chepai de dangi chak na ti kap de lamsang nila khpi menter de yoba zya jun de yang ha jang ge chen bore sir chak gen de men ma shin kong la se shi de kin de ya por ta gui ta ne men ge tab cha ta gui men ge phen ne de bi tab cha ha kwa i de dangi men ji char du de dangi tong ma rong sir ti to ne men ge thol thlar ta gui men ge ne je che shi ju thum la ta gui ba li men che mang khonar te ni rang sam ji dar kha chul ma rong kesel men ton tong nor na pheni me ba masal teli do te li pur nul sala sir men ge chejer ta gui men ge chejen na men lu chi gum ra lu chi ge yana khoshin chi chi ge nang la pheni den bi tab cha ka chun di yom la sir wali men tang chi sa bi bor sal tang chi chung man ta ni men ge chol tang tang chol sala ta gui thakra mga pe cha khi nyal pa si te thaki li pu ge chol la ji ni men ge chejen jal gui ba li lo chol ta je mel sama masi kung tang sama su char ji ge ti chul kung la men tong gui man tang ni na ji la men tang ga chul tong gui man se pu khi gu ba she gui men tong ti men tang nyam ta de pi che den ti bu kam je phar chul gui pa li chim che khem wi chon jin sil ma rong se de te men men gen jem sha tang ma thul pa ta jo na yang ga chen de se de zam nen she gui pi ni la to nang she gui pa te khwi zi lang she na chin ba tang khem ni she li ma chang wa su yo na ngon la men bro lon da she gui je yang men gen number to nang sil gui mengge namba na menji tipsen bi namba la sero yindi khona menlib tang jintham thungmen tigmen rilwa mentum la sukwa tinga mentum la sukwa ji tani menk la sukwa tinga lige jgo nog da tak yeb tang namba na chgo nor tab ge chakir chambi mendem go chakir chambi mendem go ni kap de losul tang tang bi menji ga namba dem gi chakka manjla cha sone she jena tigmen nam khala thong yim mendem gi te tre na mengge cheje zo ti tab dewa masal chakim men nil thabu yo sir

kwan liya lingke ne simdi na tashpin zola ne ta nan be simke nyugu siya lu se diri. Siyam liya lingke ne mo tu ki be chong su tun jo shibti sin ro na. Lu se di na bie me dang zi la tan, cirilha gi la, nobu undu la, gui san la jie ne donle nam chi ri siya.

tene tering ki sung se ka sung bu ti no pu sum se pe mang se gur su ti hi ci juan cham ta dang ki nim kyo dong lin kan ki tian ne ka nga dan su ning chi mang se ki ke chu dian ba shi ta se ti da yong be ge bu ya ngen gen chor jang wang me ba chap de pe lo si cha yong hua din je ji du

0: ciri loja.
1: Tang na cho golu thi chomp phe gai go chang tan so nang san be chur tu thi su chak phe gyo je ki tham lam gyu che nga ne chön be ge ta su lo go phe yi sim li ya yu gu tiem ne pa ta dang ya an the lu ta chu chu thi lu kang si yin sho nyam su myong tu be ma che ye le ja sin ma sam jyo de ki je nyam si ngam shu su der tu bu du

0: Tibi, Ogulo Linki, Lakzam Chedi, Chari, Mabuziki, Lembakabi, Mutu Tukun. Naranta Nanyam Tsu Tu, Kajetan Solu Kun Yonki, Halam Yumisi. Kajetan Soluki, Yantu, Yejin, Jelinia with Turipsinki, Champasotu. Lopje, Jilu Losar Sue, Rigze Chapdun, Ducharki, Zendasosor, Shabjutan, Kasaso, Guji Chesi. Nanjuzin de Pumusu Yang, Shabjutab Gubi, Naran Yang Yarka Kalachi. Naranla, Lam Chadaji, Kunju Mebar, Tomar Simje Chungsi, Rimki, Nun Shusuyur. Tewe, Zinda Giginla, Naran Shabjuwe, Mintuli, Chir Tiambar Roshu Yang, Gongjoy Matom. Chapdun Yi Ningunthir, Amatang, Niyunan Yubi, Ajin Yi. Aji Golam Tang, Tile Takopsi Kedi, Lubjay Nantu Tunchu. Golam Ning Yubi Kar, Amata Ajin Yi, Jurzi Ya Nyotu Mepi. Golam Le Ti Chosi, Lam Yinang Le Re Tang Pi Zandi, Nal Rembar Chetu. Tewe Nara, Losim Dewar Yur. Tani Shabju Chabdu Nala Kata Meba Mado, Simkursin Jiang Medi, Tiriang Migu. Ni Lubju Shigi Gojay Mabu Rimputi Yar Yu. Do marbu yinbi guji di kata garbu cap di ni mi tu shu. Ngaran kar di su lak don la bu ma guba ni ngala cun na sim ki kubu si paba shi. Shabju chap sar ji ngaya lopjo mang bu che su shuk di di mur di. Lopjo su du zi tang ra gu na ki si du ki ngay gulam zamba ye zi di bu si tu yur. Lopjo su di mur di di gabu yang yang chi ji ngay ni rang ki lam la yang yang di di lak bu yang yang chi. Lozar tuan la nye wei gup su. Puwu jizi nangli kanki li jipa jila, Xingdong Juru Su Song di tobi, Lachi nangni, ngala gulam sing nyu tukji. Lamti ni, chitu ngala nyubi lam nipati yin la. Gaptir, ngi gajru ciki cuntami. Xiangma shiri, lam ngi jamtu xakti nyijin. Milamtu, gulam jiki kheja, chuyi kuja, nyetu meja. Cipzubi lam la rikri chiji yi gawati ni maju lidi. Ngalu tobi lam sumba ni, ngay nu ranglu jubsi di, kuy juzyu kandu song di, juri lukwi soyi rangli debgi jiwa yarzi malin chi di, kuy ngui chu zewe lele tongma tili, ngala gulam mubu dinga zungzam tunbu si nyubu ti yi. Lui gi lawa ning rido yur yu yang, gangi lam ti ngala jakdan chi. Ranglu juju gi gupsu ngaran lupchen tu judu, ame nyubi lam ti ni ngala tobi lam sibu ti yi. Do kamna tang, longbu chiru jengki yelam tini, yelam rinyang, yunlam chewa shikdi. Tini, chongbi, shenki se seji lakwe lamsik, samsi ngi amar chimbaam. Yana, ame lamki angi ma shepar, nyonur tepa kang yi yang, ngala rinpa shikminbi. Jodu gangbi yunzu kumni, shachimdi jogu. Timi, yunlam gangbutni tu ngemedu yarnye chini yang. Lamti kunni, chongwe miri lupchenki, gu chinangni, ngara yin dokdo ki song yong. Taja, rang la lam kang ya tang kang di kang gar nyo tu du. Ama, ngay lam di yaku duwe, xie chi se mi ti tong yu min du. Re di, lam ti da por ni yun ri chin yu yang. Lam ti da ki ye wei lun da ni, che ngo ni bo te mi. Se nam so, kong du ling ye le nyan chun shu ba ni, lam xie bi luk zong te yin. Tijin ki zomri ga cè lì zin xiu zàm dà xì gì, lìng jì nè ngàn zù lì zin sàn bà tù jì.
1: Nà ngà mù nè tà bà zì, zhōng gù wè chok dù gù rùwa xì yu bà tì lì, jì bù tàng bà xì sì rì.
2: Jì bù tàng bè jì sàng tàng nì, mì nàm kì cù wè chù kì, chà jù kì zì zin dè bù kù rì.
1: Jì bù tàng bà tà nì, jì chì lì. Lopha yang.
2: Gibu thangpo namni simsang la laksam gar.
1: Gibu thangpo namni xiong chang xing thamzi sung.
2: Gibu thangpo namni lochu chi xing mi kyang xing.
1: Nganzo nyantam ki mi pi sangpo dungge ki mi pieba nam yang gibu thangpo yi. Gibu thangpo dang zhok xing gibu thangpo la mi pi dene. Thangpe ju sang kyungwa ni zhongguwe nying dup ki xide.

0: an chap tun nyam gu ti len so nam ba mang bo nyam ji che bi gu mi nam ki ri len se bu si de yu a la shan sa ku ni nang so gi chi nu gu tu ne ba ta sa cha xian bie zu zun ba ha jia mang bu yu sa cha ti gang bu chu bie ji lo ma xin la zu zun mi ne sa ne ti ge mi shi ka gi mang cho ta nyam tu chem du rong shi che di jun kam song yong ta tuen le pi ge Lobso menchu soki kyapkung su ngwe duen zhungne genzhi tungyu che yu. Lobchen to, zhe zhi nian tong kur yu chi. Honen ki, shunu jingwen she yi lo ju zhu zhin kimzi le rog duar ta. Denbe gyamlan chi ba taikyung che yu. Kong ki, nga di gar tong mar yung ge mi ta sa chi gyu mi jing. Mi zhi ka ki, mang cho cho nga le cho keng ji tian ne rog ram chi ba ta. Nga le, bun chi neng xin cham yung chi ge yu. Nye zhuba cangwa cawa chungza ta nang kui ki cawa xiada yinbe. Chuki denbe zesem ti gu zhu qi tumne nyamki du qi jubzi. Penzu rongram qibe gun denki cawa cangwa nyamdu du ne miri tunji ki lep gun chakbu si cha yu. Shen dong ne yongwe be gong ki ajaw tunle ki ne ngungmi qi tangtu si su di qi tangki tungkong pisum chobe dekar guwa che yu. Kong ki zung si si nga. Sa kong le ge wei tun le nyam le ni cho ni gar pian bie cha wo xi xi di ka mi shi ka gi mang cho ta nyam tu lo sim ji tun ki be tu che ne che dan to ne se tun tu ba ta cho wa cha ge su zuo tu ba qi ge yi xi jue ba xi long ying ki ge gen zheng li yi neng mi qi di tang gui tu xi su ba xi kong ki lu qi qi ba ngue le mi so yong qi gui ni ne da ta da ne lo du di Miri tunji ki sabun riri xinku simir chukui sim nang tutamna. Namsi kwanzo tanzam sungyong ta tunji yarzun ki minna sangbu si du yungi ri ji ju. Gigen zhengli yi tazam le rogdor qibe nyongwa ta, miri tunji ki demgu lobchen ta nyamji che di rengi ki nyongwa nguay ta nyingzham ki mibi nyamchu qiga yu jing. Kwang ki haksam sumi ki geche yu ngu ki minnam simgui tipsu. Demu wa zhu hai yin ki lobchen chi ki ngan chu sem ba chi du ji song zu ju min na chu dian song ta li ge le di ne to xiang zu jun ta tan zam song du qi bie ge sem che wei nin du le ngan chu lo xiong xu wei xi sem gui qin bie na jue bu xi min na ta qiao wo zhe sem jie wei dun dang gu chu dian mo wo chu ta zam le ro du qi bie gen ku ta mi ji tun jin ki nang tu se mo cuo xi tu yu lo qian zu ji wei cham su Tanglan shepshu ruka ki rumi ta loma chubzul hamzam ki jimba jiktu nga linbe nyamshe ki gyurku nyenshu chomchi nang tu hanglan chabshi. Songgyong ta dopshu ti gyuntu nga gyurju chaji. Ala shan sa gui ki linshi ka ki tanzam ro gyur zubchumba gyal hazam ki cheji durub chedi. Bechu mi ne demgyu ngokduin ta sedui che ne demgyu lobdi zumchi bardib chesing. Sui nyam tui bie gyu bi shi ri chu ne samlu chepsi lobsu. Lopsi sunbu si dui ba ta. Bungka iwe jokji chokba le di ne chung dui tang su gu. Lopja chong sip je le dem gu kya ba che yu. A la sha sa lu chi cha bu bu zhang xun ba. Wang chung ki. Jung gyur ngan chu. Chep si sam lu lopsu sui nyam dian ba ta. Chor nan dian ba. Pian zhe dian ba je. Yung gyur gyun tu gu di dan ne. Mi shi ka gi. Mang cho nam ki. Ji be tang gu gi. Sa cha tir. Nyam dui nyam chung ta. Nyam ju nyam chu tu ba che gu yin. Si ju ba shi.
1: AI 2020 투적 사변 고차 헨게 군캄상 나니 미터 리뉴키 년준 바 AI 점이 기라니 년년준 수비 리첸 생도가 수
0: 생켄 헨게 샴러 외주 망팽키 쳇더러 디니 슝람 샤동 토버시 편중기 산에 카타 디첸 카키 주주리 돈탄 튕규르 텀지 님부 체비 고르시 세로나 si ji qian nian ti kang zhong sa tu jin zhu wo chang ma wang wo xi ji ji qian du xiong lam cha xia pi ge ta che dong ge lin di ne ru qi da zhong tong bu li ku tang bu gen ku wa bian ba la ki la tu ge yong ki nga qi nian zu cha ge xin da ki ne ge shu qin bu ti da ju bu xi xiong lam ta zhong ta zhe tang bu lo ju ha zam xi chu di ni si ta xiong lam xia dong tu bu che gu ni bian bei gun dian ki le ge xi xi ka wa qian bu peng ni ri lam ga ba ta lam wei su kya ba tie ba ri ni wa lang kho le nian ge tie ba so ki tu chung ki ne zu

tenetirin ki sungse ka sumbuti nopu sumse pe mangse gursu di hin ci juen cham ta dang ki nyum kyo dong lin kan ki tian ne ka nga dan cho nin chi mangse ki ke chu dian ba shi ta jie ti da yong be ge bli ya nian gen cho ran wang me ba chap de pe lo si cha yong ho din je chi du

0: ciri loja.
1: Tang na cho golu thi zombo phe ga gyo chang tang so nang san be chur tu thi su chak phe gyo je ki tham lam gyu che nga ne chun be ge ta su lo gu phe yi sim li ya yu gu tiem ne pa ta dang ya an the lu ta chu chu thi lu kang si yin sho nyam su nyong tu be ma che yi le ja si ma sam jue de ki zeng nyam si ngam shu su de tu bu du.

0: Dini, ta yuko sacha susu la yung rongga chechu yubi ge dini tuenzi tong chechu yusu kumshi la supa mongba jiyo rea. Dini nga zi, ta u ge dini nyendo ge te la tamshi bi ge dini rulu tong lusu chinda shi yubi kola nga zi jilin shi jiyi.
1: Na na rtamu yin kosa, rtamu mawa yin jangri gisa zindi rungsa, na ga na na rtamu yon na na rtamu mawa yin jangri zo na na dhamu yara yosa. Dini chana xe nya yin kosa, xe nya mawa yin xe kyu gisa. 세냐마오 역시 큐소레야라 제네라

생린지 도망아치 진조 용인지 레진온데 쿠디지비거드니 종금대지가 니츠 사슈티는 지도 덴비 중국 주진 견창고 사바시바데리 녜처 야스시접 공기엔 지도 덴비 중국 주지시비 로가치 견창고 중앙파 반디시니 로가치 견창고 중앙비 링거 지도 덴비 주지텐라 쿠디시오바시 실로니톤 신질로레코 롱제 견종금 고유급 비체 최용네 레슨로젠파 Changgu noo shilu nyitung sinjil lo lakab, rongja jian zhongkham kuyu ke pizhe che yu ne lesin lo jitung. Zidu denbi zhongkong zhuzhi xe pi tih, gachin jian pherim saba toba xa jian ba shi. Ba mi jian tun xe tong, cua xe tong, zhi zai cha ni cha ba xe ba tong. Ten zi rong jian mi ci du ka ta, ngon jian yuwa xe pa. Ba zu ngu bu zu yi, ba shung dung bu, jian tong ngon yung da tong ha. Sa zu zu ro ju di ju shung ni ba tong, chi zi ngon sa du bu nto ra tong ha. Zhong jian tong zhong sip jian, ma dung kuyu ngon sa du bu lesa tong ha. Jongka malaka namo rongjin tong, tenli rongxin. Dejia jenta rongjin ji jenche meparan tora tongha. Nyende tong, chamje denja chitse jenche meparan tora tongha. Jakab jen jongkam denja la, genli niden toba xepa. Zidu denbi zhongkong zhuzhi xepi longxia tongchampi. Jongkam kuyuka juxiong mala jenche meparan tisong tongha. Zidu denbi zhongkong zhuzhi xepi bensun beyib kwa chi zhengcawa xepa chi ji. Mamo mongzu jen jongkam kuyu teji tosur tong, shisur. Desur chi zama chibar tur tong jen si tun yu. Changgu nho, jongkam kuyu ke pizhe lesa tong atong, ba zu nyong chit tong, ten nyong tun chur, jongkam mala song shong tong, jongkam kuyu ke nyengu cunzi su kya kong zhi nho, mi zi su ju di kudi xio pa ti, shu di ji zu ni lengge kudi xipa tong, zhang dong cer sa qin pu sim berda tong pa xipa. Zidu den bi zhongkong zhuzhi xa qin he, shen su ri lu dinrib je jia jakab qe yong nin zhuzhi xipi minbi ga qi xin ki. Rijin ke pi, da tin tun bi zidu den bi zhongkong zhuzhi xipi lu nga cin qin qiang gu zhong a pa yin hu. Shu den qi zu ni lengge kudi xipi hu, qe yong ni le sa tong a tong. Ba mi shu qir, ma la den bi ju shong qi zhang dong cer sa qin pu sim berda tong pa xie yu qi sung pa xie. Qiang gu nho, na ngu qi tong tong, sa zong ke man tab ya po ya pa tong. Sa zu zu ru tong, ba zu ngu pur sa pi, ju shung sha shu qe yong ni la li da pa. Zhongka ma la li sa tong jie jie jin qiang gu tong gandhi tong ha. Nam xin yidu la ka te hata jo pa. Ba mi jie tun xie tong, cua xie tong, yu nye cha pa xie pa. Zidu denbi zhongkong zu zhen denja jie tan ti song ha. Zidu denbi zhongkong zu zhen jie ngen le ma la tu gu song to tong a su. Shu den jie ti, zu ni lengge gu di xie yu. Ba zu ngu ju xie pa ni. Zidu denbi zhongkong zhuzhi xepi shosu gu gani chong shu xepa. Zidu denbi zhongkong zhuzhi xepi long a jin jian qianggu zhong a ba ne. Zidu denbi zhongkong zhuzhi qiakong jie ya ka rinpi duan qian qianggu tu ma te yi. Rijin ki pi, qianggu denye denga yin zhongkam kuyu song shong ni zidu denbi zhongkong zhuzhi xepi le zhi xepa di to ni. Zhongkam kuyu song shong le din ti, ba zu ngu ju xepa ni. Zidu denbi zhongkong zhuzhi xepi shosu gu gani chong shu xepan zong ba tu. Xilong yi dong sinji song a lor. Zidin zhongku yi mi zi ngon ji yong hua, sa xin din pi mo zi din yu ji song pa shi. Long xia zhi zong, rong jia ji shi lu ni tong sen chi song a lu lep kub. Zidu din pi zhongku mi zi yi zai qian ni ngon ji yong hua xia ji tong. Dira sa pa du ji la, yong ta xin na, zhongkam xi pa qi yong ni tor chen pa tong. Ma mi ji gong pe tong tong tong, cua xi tong qi yong ni zhen pi. Zidu din pi zhongku gu gen ni zhen ca wa xia ji shi. Long a zin jian qiang gu zhong a pa ne, long a zin jian qiang gu ji ji pi, gua zhu ji zhen te yin pi qia ni. ngan zi shi tu qi duin cim xin yin tau. Shi lu ni tong sen qi song a lu, zi din zhongku yi mi qi ngon ji yong ha, ngwa zi mo zhin din ji tong, ten qi zhin ji ba shi.

yem choyo na ja sa chung je yin de ye yem chu me na jang kong wa ni ra je ye na re shi ya chi ti ng ma zhe ji re shi ya chi ti

Tene mutu che namlinge chor phuya gi lushe ti na khong nam be tan na we cheng phu se ya de shi lushe ti shi chi gi nang den tur tu tin che shi sha chue chan cheng zi ning ku xia zhu lin sum qiao ta ka ga zuo zuo nang ta phu duo ro lin sum nang ta chue chan zang xie nang ta xia zhu lin sum qiao ta ka ga zuo zuo nang ta ding chuo la la phu yu shi sha

Tene mutu che yan kong nan be tang na we lu xie, la se po mo si ya te gu ti xu yu. Xie de xie zik tur tu ni tin tis ri xia, la se po mo bie me me to cha, bie me me to mi nam yi wan cho, la san zi mi nam sang, mao la sa te wen zi yang zi si ri xia.

0: 저기 변종의 능력이 유고로 채팅 와도 얘기다 대신 코로나 야다 무디 졸린 새로 재종스 된데 제시스 다시 유산 당통 말아 코로나기는 고로 친급 주티를 통 친부지 제제다 무디를 대제 내가 대 제비인스 다 죽도 있는데 람바르토 재종 된데 통화단 람바르토 메싱 그외기 내주 망부지 퇴용도 선바 무디다 무람 메인바라 중국 송아도 Gyurim tila ya longzhu chebeki, ane namba nita zi yindu sanba.
1: Gyurim di kye che chungs.
0: Chinga zhule laga du sanho la. Nita zi yindu nita yaw to yi kongi shuya che na, ta chingab zhu di nga na su kongla shubeki kalwa ni yorobal. Na nyi la chiji ji zhe, lama ki chisib zhu shibge di yin na, ni xin tila pyo gu yin si song xa.
1: Les. Ta zi chadro chidung mambu, chungji ni lasa pa ki nyendong tila ya gada na yorirwa. Ta gada jibgyu ti yin na, chadro zu, nga dhebi na tatu ki mi yuti maare samgi. Ta tene gada tene soso, soso ya chik simpe nanglo na yugudu se miksa jiyorba mi yuti.
0: Shuzan.
1: Pencho nanglo na yinba yinna soso soso ya chik yugudu zhe jo kyu nga tila chodi yusi. O tila, soso samlo tila gada kyeba chik. Kesi jong chi la yuba tende yinba yinna konzo pyo la ya chik loga chokbe sim jiyorba tila gada kyeba chik. Soso soso sim nanglo de ya gada kyeba chik re samgadu. Ta ji Tareegi liyao dhugu ki ane ki ngui di lentu bari rwa. Ngui di lentu bjiya ina mi mango jikla ya karishukari nga shiudu maso nulaan yo re. Ta tanda chawaya dingla ina le jik tabshi dhumi nazwa tanje pyo la ya ngui dinti jegi sigi. Nga jenzui chigi isi nye mango tuyo yungu duwa. Ta ngarangi cheba ina ta teni mi shenbaagi lenba tongba di len lando kabuji yo re. Ta ina le ngui su su su ten nyamlin chidu ina gale ngunaya chimbu yo re. Shuza su su rungi ki jik lega dinti jik kisi gozom tuyo yo ba. Tinte yinba yinna rinnu la paba da tenjaa ti antangbo, rwa. Tila xaajaa ni janjui cheba yinna yabu yore esamgido. Da tanda chawaya tingla jik liyao daagi ta tatingi shukin tinte chi suyba tila yaa jik karishukore su samlo kedaa manchawa na sokba duga mikashiya ge sheya cheba yinna ta kurangi meshi gadaa ti chingabke le geje lang yore, chi nyidongzi lang yore ta inele ti shukin ti kandre yore sinya duga. Ta shukin ti cha cheba yinna nganzui lamsan tsuba chi tubiya chi yo ma re rwa. Ta ma shi lamgyu ki rwa, chik ge lamsum chik ge gyu ki, ani, ta tuba sakaan inere, nyegaan inere, tunzu tsaya chik rwa, tunzu shiriya, chawaygane tsaya tunzu chik tuyo tsungba da dure ina, ngunsa tuyo ya pari yo ba ina, ta de, chik korangi shukin resi ne chik yo re. Ta inere mangbu chi lamsan tonya yo ma re rwa la. Ta de, tuyo kala kansam chik gu, takwa du ina, chik chengshi gane ngunya meba tabu chiri. Yuguwa mabuji ki sim nanglo la ya sabiwinda basung dhapshaar. Ta di rinda che shwe di da, tari ki shukin che shwe di da esam gudu.
0: Ta ra shi. Di ma zi na da ngan zui zi yu ki pen zung ki yuguru chenpe yinne le, ni ngan zui kya chi da chushi tamge la shu yu bagi yugura chori yinne le, lenge su pen zung su pep je ngan zui sadyu ki, ni du megi rung zung ki guba tan ti xin du, naman pe zung sobe miriki yuguru, miriki ringne le ya, ngue su nyamne che para pep yu ki rigu yinne chenpa shu gudu.
1: Neze, sendo lenge tsamdiri lebdu tatingi tiringi lingshi li zen na gudi shubie liyao de yi tatarigi pionjongi yugu cha sha la ya legi pibie tegi nandu dige tsanglo lenge nyalamdu piu simbi yin nga namzu le zen jimari yang gyar che yon
0: lenge shuden jago
2: zomki Dinkhang Yigi Zene Dene tuya mi ma kunjab lung tin de gom pege tinam ki zumbi ga zhe li chen yin

0: Losang jinza la kongam sa.
1: Jina kongam sa.
0: Lo, ta thoma jirang ki nga tsu long trin diung ki jasi singa linga la, jirang rinyi ngore tuti tsamshi naruna.
1: Lasi jina.
0: Lo.
1: Long trin diung ki jasi sangpo linga kongam sa. Nga ni jasi sartu ken losang jinza yin. Nga payu loka lindu zong, jirong xiang na yin la.
0: Lasi, lindu zong.
1: O,
0: lasi. Ani losang jinza la jirang jik ki labda chimu kane thiongi na.
1: Labda kumi liri, lazi labda ni thiongi la.
0: Le kumi liri laza labda shwa, la jitan jitna gadil tuyamriwe.
1: Tu zi yinla nidwaan jushu lo tuyamriwe.
0: Yinla jushu lo, lo ngabu shwa.
1: Ri la.
0: Ta tajin lo...
1: Lo ju chan si.
0: Ju chan si chin yinla.
1: Togu yor yinla.
0: Lasi lasi. Ani jik jiran labda chimu labdaar chimbe ji shunshu be izi dam yabda shwa.
1: Ri yinla. Kenche ri ta kenche sivu ye. Kab du du ngare jangbe chile shiwa ma re. Di jik ruyan chiksu. Chiye tenche re.
0: Ruyan chiksu.
1: Ta tingwaan cha shang jik ngan zuyuk peo la. Kab du du jik ruyan chiksu jinyan cha zang jari lu di re duka la.
0: Ori.
1: Cha zang jik ta susu ki jangbe ka ruyan chiksu di jik chiksu kore chile di. Ngan zuyuk peo la tenche jik ta ruyan chiksu jiye ki tenche chanchu su tenche jik. Kang chi zubi ni yahu yang su re samu chukwa la. Cha zang jik cha cha sa tu ki. Lel tu chi shubri la.
0: Ta tante ruyan jisu si torti na chik ki
1: lusik
0: chi le.
1: O, re la.
0: Riva.
1: Ta ruyamu chigye riva la.
0: Ruyamu chigye riva. Ta torti na kyaga na jim panzu si
1: riva. Re, re, kina.
0: Ta xie chi kambu yin tu zamba kola chi ruyo chi.
1: Re.
0: Chi xie di chi riva.
1: Re, kina.
0: Lasi lasi. Ta kubti tu zamba chi ki chi chi tuyen mangu chi chi ruyan jisu di chi gen yun yu riva.
1: Re, kina.
0: Ta tante yasa da tuwa yu ti mang chi riva kiri chaya.
1: Re, re, kina. Tiri furang fu ta tine mangu. Sisi pata, jina kuna tsuriwa la.
0: Piri nyunyur
1: riba. Tidi piri nyunyur riba.
0: Jirangi kumi liri laza labdina, chile di loga zu jambriba?
1: Losum jambri.
0: Losum?
1: Da losum jani dine yan jik loga. Da labdi tunje lo jik zem, yan jik susi chile di gan, manda ki mangbuji duga la. Di jik yan yangir ma jana la chin, nangsa chin je jik, gandri zubi loga janji tibri la.
0: Susu ramu ji jiamri.
1: Oh, ramu ji jiamri.
0: Lasi lasi. Ani karasore, jitan jine labda chimu tuyon ji shunshu bi yize tuyon di ta torti na jik susu jabu sa.
1: Re, re,
0: re.
1: Re, kub didi, re.
0: Ta pamo mangu jik jik bugu, ta jik tenju ro di jiko jik leji bacha, yamna shunshu bi yize tuyon ji jabu tenpu ji rana samsa jiko warba.
1: Re, re, re.
0: Ani jiran kub didi jik yize u tanyo marirwa.
1: O, tanyo marirwa.
0: Ani nani jik di tawal jabu ta tenri kandri warba.
1: Didi kandri si re, pame jik di kan muti jie nang mi dula, pala ta amla ngu ni cha sha ni. Mudi nang mi du, da jik kandri si wige. Pala ta amla ngu ni cha sha, da jik lop mandi ba tanpi yins. Da jik shungshu ba yize di tani yao yao riz, da jik sozi ngu ni cha sha ni, didi su tsam ya cha jabor si ma rila. Da jik jabor ra yoda cha rwa la. Di yin di tsam ya jik pame ngu ni cha sha lo di yung as. Da dintre jik suzi cha sha sato dintre che bi yin di, jik nying yao ma riz, dintre sung duga la. Da yin jik pame khal mi nye je jik gandri si wili.
0: Su su pusam rwa.
1: O, pusam di da jik gandri si wili. Da didi ngu ni cha sha ni, da jik lop tu tuin je jik gandri si wili rwa nga la. Dintre gyung yu ba. Tewe jan jik shenda zam na nye. Shisi chi na nye, kuna tsui ki, ta susi ki chile di yaku jansha si duka la. Ta susi ki chile di dingjo che, dintri jidu tsamaya jik, dewe jang jik, sato yu lambu di dhwaya ki jik, kanchi suwi
0: ta jik,
1: semshu che rupaya chi su la.
0: Re re, ta dudu tsuma gune che na, shushu bi shiza ta na tamta na shing, kale kabo chira yu?
1: Yo ma re nga, dudu la, kale kago yo ma re. Jik, bogu ben cha shan, kya tambi yu na, gubji gugu tsui su, lingu yu wa re. Lingu yu wa re.
0: Tā tīne kīrāngi shūshūbī yīdze mātām jī tūlhēsā kārē tā rūyā
1: jīsū
0: jī tēr wē.
1: Rī rī rī. Tā dīdī jī kī gāndrī sū kī. Tēn jī jūgō pāmē kī rīn jī ngā rē tā gāndrī sū rī. Tā ngā dīndrī tōnyī tūyī mīndū sū. Tē xē xē xē rā jī jē nā. Tē pāmē tā tā rē tā ngā dzū kī lōb chū mā dū pā tā mī tā mī jī kī māo bī jī dūlām tsē dī sō sū rā lē wōs. Wō dīn chū shūg dū kā mī. Dine je jik pame di yikze thong e singmindu, ten pe je jik susu ki chasha ki lekde le duche shubi.
0: Jik lesa la jik.

0: 푸지 체티 메롱
1: 푸지 체티 메롱
2: 싱글링게 궁금사 탄들링게 낸생 구초베리 챈디니 중앙롱팅 년칭 지급리콘 푸게틀람토 구지슈베 푸지 체티 메롱리 챈시 드링을 레체나 헨게초 므엘리야 푸기 싱토베 개군교 총습샵주 카디수 첩든 집에 꼬시슈게타 디지 점링키 서법 토슈기 군창 튜레 피게 초신 초베 꼬서 낭튼 카치 구지슈게 니차 니동게 미니 쯔초르 개군기 지튠 총습기 총습샵주 비리 짐첩치고 河北省新 한덴 총케르 다민총토 비와신 Nienjib gyurgu chuiki zi tuyun chong sip, siabzhu chabne chua sabar duba ju tuyun zuur chibi, ge yu rin xin ki chong sip ki mang cho rin ni ru zi du cu zibge di ya. Xin qin tan rang gyong chong, te gyong chong ki ji ni zi zhu ki chong sip ki siabzhu ru te ken nam, long dong ki na chong tu nyam zom chong yu. Penjong ki xin li chong sip tin ki zhig zu chibi, xin zhok bi tuim ru ka ki, li war dong ki hebei ru chab dun qin ni, zhong yuan sa si qin bu ru kang zhong sa tui zi sim qin bu cun ba qib zhi. Zhen dur chu bu qib gu, sa tui zhok kui ki ke qu sim di bu ta, zir sun ki ka di chab dun le di ni, dam shun zong ki tuim ru ka le, zhen dur qi mu an su bu to bu ta, cha yib qu ki tuim ru ka ta, dam shun zong ki tuim ru ka ki, zhen zhe kui lu le zi su ne bu shu ni, tuin zhi za zhong a zhen dur le shu ba. Ka so su ru ga bu qi ki mang shu ki cha ga ta, lu zi gun ju tar sui cha ga to bu ta. Pyo rang gyong chung, xin li chung sip ting li ya, pyo chung zhik zu cha ga to bu yub shi. Xin ya, ni tui zem ling ki sabab to shu ki gun chang tun li pi ge chok chin cho yub shi. Se nyi nyi, ni dong kya mi ni zi chu lu, zem ling ki sabab to shu ki gun chang tun li pi ge chok chin ta, zem ling ki gun chang ngu ken ke jin, seng zi zong, pak zhu a ra si ki ngong jie chong du seng zi cho bu shi. Ta ting ki chok chin ki, tuyn kui wun jor tang, qi le nyong jie, tuyn cung zhi tui jie ki diwe nang tuyn qi bu sum li ya mi di, ki kip qi nang ki gun qiang li ri ki rik ji ke jen ta, tuyn le kuo zhi ki li tuyn ba gya chang lin tu zom ni. Sabab qi tu wei gun qiang tuyn le ki, bu se tu wei pi ge ki lan bu sa ba nyam tu cui xip qi gyub shi. Sengi lingi xiamli ya mung tu, lak dan zhi ni chong kir ju gyong qi ji gu ju tu kui bi, qiam tu chong kir ki shirim ju gyong na, nga ki ba ta, nyur ki wa shu bar chi dun qi bi gu ru gu bi si nang shi. Gong zhu qi zui ge ba, huang jiang ki nga tu chuk shu ti ge ji, lu gui ba ba shuo ji du ya bu xia jing, ti ji kong ki nga tu chen gui mi bi, da zi tan di kui ju gyong cok bi ge chin cok bu ka qi. Nguyen ki nang tuyen le degab, tene kong ki chichukurwe lo gui ji tosi shibye ki kong ne ma ting di lo gui bakba le lo so shimbe bar ting shi. Tene mo tuy degab, tene di kui ki le ji be jor chung, di le le jwa che char shi len deb di, teta nyam to ne tuyen ju ji si ne gurwe lo gui mi be bar ting shi. Huang jang ki teta le da xin lo di war kuru. Cham tu chung kui zu ur huang jang tan zha wei nga ki wa nye ki sip ju xie nga yu. Kong zui la do ka ba na sab zha nyi nga ca qie xin. Jing ni, myo gi le di gi lam ti yin bata. Tien nan cong bata gong zhun ki che zhi ma bu chi yu bata. Jing shu ni, kong zu zheng nyi ki ma do xin ki mi bi lam do kang si ki chu bu ki kip ju ten bu mi bata. Di kui kang si ki mi sun zhu lam ka ba. To si kang si du lo gui kang chung tu chi bu la so shi. Nyur ki wa zhe xigen cen ya ge chen cok bu ti na yu. Rang yi ki kong shu che bi ne tuyun su bu ni. Da zi tang chung shung ki lam ngui ki su shi di ba yi ti yin ba kong ki se bu chen gu yu. Nga dok za ma do ti ri ki zhe bu che chung. Nguan zhe nying ka che wa lang si bi ba ri gu rwe nying ni bu ti ri. Kong lam ti ne gu zhu gup. Chong tuyun su bi nyam su chi xin yu bu shi. Nye xie ba chong ki di kuo du ji zhe xigen cen ki xie. Nga ki wa ta, nyur ki wa dak du lam mang bur gyo go be, kun sui ne tuyn tu do du xin to. Cham tu chung wei ji cuo le tuyn bu yi bu zhang, qi shu hua yi. Ti ne tuyn xie do ta, gu shu tak ju, len ju cham len ji gi, le gi chetab ya bu xik shi. ngakiwe toshor tu parkemne netun tudo do chogji nan dwa tha durub ligti che ji khondo khu ki di gu tha ge nyu di chen le thachu che gur ge ji jum nyin ne chui le ji di tha cham nen chi gu ye te tan chep ji sa thar khep kong ki tang zu kong ki nyem gu lam su le jin dum che de di chen kha tha Lirika, Sasika Jie, Nyamji Jie Ne, Sugun Jugong Ki Gage Mibar Su Yue Ji Ngozhe Jie. Mingye Pa Rimzi Gemna, Netun Ka Chuchu Rizum Kongshu Jie Bata, Dinja Ki Ngui Mingi Nye Ka Chukji Mibar Suro Jie Di, Chongkir Ki Jigui Le, Gyun Shorwa Ne, Lam Ngui Jigche Dorshi Suwa Sogi, Shibze Netun Riri Tong Tu Bama Si, Takju Gyan Tuk Yue. Sengilenge, Shamiya Motu, Jaglam Rinmoor Pabchu Chungu Maang, Zhuishu Dabdi Maanggi Sengba Chuyishi Gujud Khubti Sengnangshi. Luanyi Shuyi Rin, Kaksatang Kangri Gewe Gekab Chinbu Kalamdi, Chobyo Jaglam Ki Kangchung Sadu Pukyur Chinbur Bangbu Cheyue. Malam Ki Pekye Chinbu Tandurna, Misim Guishu Ki Gundurni, Kalam Ki Jungnir Neyubadi, Togtuyen Zangbuta Mudi Chajuka, 정모지 서법토의 메콜 법수 중수송키 로마 시구 체비규 팅원 메콜 통제단지 미드네 규비 렘규 춘단네 타제 조보 힘키 고제 법수 중어 망추이 서제네 메콜 난 주규 총회 파르키 부규 총유 감카시에 카카부티 사두조 쿠이키 짐주 파르자 참으샤 동토바타 법수 총야 망추 주기 단조와 유비 강중 스시 제모르 미심 구이웨 망추 교련시 표유비시 로추르쿠 히시고 탈로 롱업 중업실 레비에 정모 총대 모니스마 총